Ipagdasal natin ang arsobispo ng kolonya at ang lahat ng mga kumikilos at tumutulong sa simbahan, voluntaryo man o may bayad. Nawa ay isabuhay natin ang ebanghelyo ng buong lakas at pag-ibig.